0: carefully about the situation and control your anger. Then, as for the offender, you could let it go. Listen again to the verse. The discretion of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over a transgression. Notice, discretion keeps the anger down, and God says that it is glorious to pass over the offense. I'm not saying that this should always be the case, but it is an option. Go live gloriously today. Proverbs 19:11. Something to think about.
1: Hi, this is Dave Espada, and you are listening to DeMaggetti's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
2: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia, sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app ug hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo. Ug kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.
3: Give us mothers who will stand with their husbands and not between them and the children. Ladies, get out of the way. Let your husband lead. Let him lead. But men, you have to lead. Set the rules for your castle and enforce the rules of your castle. It makes little sense to have rules if you don't enforce them.
4: You're listening to a portion of a message preached at International Baptist Church, DeMaggetti, by Pastor Randy DeMovo. Give us fathers. We need fathers. Fathers who will raise their children in the nurture and admonition of the Lord.
3: You go to school, you do an assignment on a piece of paper, the teacher corrects it, right? They mark on there what's wrong, and if they're wise, they say, go back and do it again until you do it right. Learn to do it right. You don't just say, yep, that's wrong. Okay, thanks for telling me I was wrong. Correct them, meaning now make them go back and do it right. They have to learn how to do it right. You insist that they do right. You teach them how to do right. When they don't do right, you go back and make them do right. If there's rebellion, disobedience, that's where the rod comes out. There's consequences for rebellion. There's consequence for disobedience. You don't spank a child because they messed up on their math problem. Nope. But you make them sit down and do it again till they learn how to do it. They need that correction. But shame on you children if you make your mom and dad afraid to correct you because of your rebellious spirit. They think, oh, they're going to hate me. They're going to leave. Shame on you children if your parents think that about you. You ought to go and thank your mom and dad if they correct you. Thank you for the correction. Thank you for helping me. Thank you for making me do it right. Thank you for caring about me enough that you won't let me be a fool the rest of my life. Are you listening? You don't get this everywhere, do you? You don't get this on television. Every young person here ought to reassure your parents that you're under their hand, under their authority. You'll do what they say. If you have parents who have you in church this morning, you're blessed. Thank God for those parents that have you attend church. Shame on you if you're living in rebellion to them or breaking their rules. if you're a rebellious young person, I don't want my children to turn out like you. I would tell them to stay away from you. We need men to be men. Don't be afraid of your children, men. That's why you're the father. That's why you're bigger than they are. And if you start when they're little, it makes it a whole lot easier when they get older. Some of you wait way too long to start correcting. You're going to lose the battle before they get out of the nursery. The battle's won when they're nursery age, not when they're teenagers. That's where we won the battle. They knew who the authority was before they reached 1 year old. And my kids are sitting here, they're listening to me right now, thinking, oh, that's how you did it, huh? Yeah, that's how I did it. Shame on you mothers. Shame on everyone this morning. Shame on you mothers who don't allow your husbands to lead or discipline the children. Ladies, kind of, if your husband's disciplining the children and you can't take it, go somewhere else until they're finished. But don't you dare interrupt it. Say, stop! Don't hurt him! Ladies, look, don't interfere with that. Now, I know, there's some reverse situations there. Some of you men need to go take a walk and let your wife handle it, I guess. Before we had children, my wife and I sat down together and we talked about discipline. And I told her, I won't repeat it all this morning, but I told her, this is what we're going to do. And there's something she's like, really? Trust me. With all my experience, trust me. But I gained experience from my leaders, my pastor. I listened. I said, this is what we're going to do. We're on the same page. We don't fight each other about that. Give us mothers who will stand with their husbands and not between them and the children. Ladies, get out of the way. Let your husband lead. Let him lead. But men, you have to lead. Set the rules for your castle and enforce the rules of your castle. It makes little sense to have rules if you don't enforce them.
4: Thank you for listening. To listen to the message in its entirety, you may download our free Anchor app, ibcd.theanchor.app. That sermon was Give Us Fathers, preached on June 18, 2023. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
5: Mahimo ba nga mangutana kanimo sa usa ka seryoso nga pangutana? Tingali ang labing mahinungdanon nga pangutana nga mahimong ikapangutana kanimo. Kini adunay kalabutan sa realidad sa kinabuhi o kamatayon. O kung unsa ang mahitabo kanimo kung ikaw mamatay, matinuoron ba nimong ikasulti nga nahibaluan nimo nga ikaw sigurado kung diin ka mugugol sa kahangturan? Sa dili pa nimo isalikway ang pangutana, naghangyo ako kanimo, ayaw talikdi ang usa ka mahinungdanon nga butang. Imo bang hunahunaon sa makadyot kun unsay gisulti kanato sa Biblia nga mao ang pulong sa Dios ngadto sa tawo? Ang Biblia nagtudlo kanato nga sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Ang iyang gahom kahibulungan kaayo mao ang pagsulti lang ug namugna ang mga butang. Iyang gilalang kining kalibutana ug ang tanan nga anaan niini. Sa ikauno nga adlaw sa paglalang, iyang gibuhat ang tawo ug huypan ug kinabuhi. Gibutang sa Dios ang tawo si Adan ug ang asawa nga iyang gihatag kaniya si Eva. Ngadto sa usa ka hingpit nga tanaman nga gitawag og Eden. Sila gitugutan sa pagpahimulo sa bunga sa tanaman. Aduna sila'y usa lamang kalagda. Mao kini ang dili pagkaon sa bunga sa usa ka particular nga kahoy. Ang ilang pagkamasinupakon naghimo kanila nga mga makasasala. Ug tungod kay kita mga anak nga lalaki ug babaye ni Adan ug Eva, kita usab mga makasasala sa kinaiyahan. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 nagaingon. Ingon sa nahisulat walay matarong wala bisan usa. Sa Roma kapitulo 3 bersikulo 23 nagasulti kanato kay ang tanan nakasala og nagkabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan mga makasasala, ako wala magsulti ni ana aron sa pagkondinar kanimo. Ang kamatuuran mao, kita ubos na sa pagkahinukman tungod sa atong sala. Gipaambit ko kini nga balita kanimo tungod kay kinahanglan nga pasidan-an ang mga naa sa peligro. Kung mamatay ka nga makasasala, klaro kaayo ang Biblia nga nag-ingon nga ang silot mao ang pagkahimulag sa Dios hangtod sa kangturan sa linaw nga kalayo og asopre. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagsulti kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang Binadayag kapitulo 20 bersikulo 14 nag-ingon og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon ug si bisan kinsa nga wala nakaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Isip mga makasasala, dili kita takos sa langit, dili nato maangkon ang langit, bisag unsa pa kamaayo ang atong paningkamot nga buhaton. Nadaot na kita sa sala o kana usa ka kadaot nga dili nato maayo o matul-id sa atong kaugalingon lamang. Ang tanang tawo makasasala o ang tanang tawo kinahanglang mamatay tungod sa sala. Roma kapitulo 5 bersikulo 12, tungod ni ini maingon nga pinaagi sa usa ka tawo ang sala misulod nganhi sa kalibutan. O ang kamatayon pinaagi sa sala. O busa ang kamatayon midangat sa tanang mga tawo kay ang tanan nakasala. Ang sala ni Adan nagdala kanatong tanan ngadto sa kasamok. Apan ingon nga ang iyang sala nakadaot kanatong tanan, adunay usa kinsa ang kinabuhi nga makahimo kanato nga bag-o ug madawat sa Dios. Kanang usa ka tawo mao si Hesukristo. Si Jesus mao ang Dios. Mianhi sa unod na tao sa usa ka birhen aron siya dili mahimong anak ni Adan kundili ang anak sa Dios. Siya hingpit og balaan og bisan pa ni ana ang iyang kinabuhi gihatag alang kanato dito sa cross isip atong puli. Ang iyang kamatayon mao ang bayad sa atong mga sala. Siya lamang ang makahimo sa pagbayad alang kanato tungod kay siya walay angay ibayad alang sa iyang kaugalingon. Ang Roma kapitulo 5 bersikulo 8 nagsulti kanato. Apan ang Dios nagapakita sa iyang gugmangan hi kanato nga samtang kita mga makasasala pa si Kristo namatay alang kanato. Gihatag niya ang bugos nga bayad sa imong sala og pagkahuman sa tulo ka adlaw na banaw si Jesus gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang sala o kamatayon aron dili na kini muulipon kanato ug mudala kanato sa impyerno. Sa pag-usab, ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa gibayran ni Jesus kini libre nga magamit sa bisan kinsa nga mudawat ni ini. Ang pamaagi aron madawat kining kinabuhi nga walay katapusan kay mao ang pagtuo. Pagtuo dili ang atong mga buhat ang gibaylo sa Dios alang sa katarong. Si Apostol Pablo misulat sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 kay tungod sa grasya kamo nang aluwas pinaagi sa pagtuo ug kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Gikuha sa Dios ang atong buhat gikan sa kaluwasan aron dili kita mosalig sa atong kaugalingon aron maluwas. Kita adunay pagpili dawaton o isalikway ang iyang tanyag nga kinabuhing dayon. Walay lain makahimo ni ana nga pagpili alang kanimo. Ang matag lalaki, babayi, ug bata kinhanglang mo desisyon kun sila mutuo o dili kang Hesukristo. Gibuhat ni Jesus ang tanan alang kanimo. Wala kay laing buhaton gawa sa pagtuo ni ini. Kana nga pagtuog gitawag og paghinulsol diya sa Biblia. Kini usa ka pagbag-o sa huna-huna o pagbag-o sa pagtuo. Bisan unsa pa ang imong gisaligan, gawas kang Hesus lamang, dili ka na makaluwas kanimo. Kinahanglan nimo nga usbon ang imong pagtuo, nga mahimong si Hesus lamang. Ang iyang kamatayon, paglubong o pagkabanhaw lamang ang makabayad sa imong kaluwasan. Walay simbahan o relihiyon nga makaluwas kanimo. Walay maayong mga buhat nga makaluwas kanimo. Walay kwarta nga makapalit sa imong kaluwasan. Ang kaluwasan wala gibase sa imong lahi, panahon o edukasyon. Ang matag usa kinahanglang maluwas sa samang paagi, dato o kabos, himsog o masakiton, maalamon o dili maalamon. Pinaagi lamang ni Hesus Kristo maluwas si bisan kinsa. Ang buhat, Kapitulo 4, versikulo 12 sa atong Biblia ng ingon, walay kaluwasan diha ni bisan kinsa nga lain, kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tawo, diin pinaagi niini kita kinahanglan nga maluwas. Akong higala, kung nakadesisyon ka nga ibutang ang imong pagsalig kay Hesus lamang aron maluwas ka, buhaton ba nimo kana karon? Wala kita mahibalo kun kanus a kita mamatay, apan kita mamatay. Ug unya ulahi na kaayo. Dawaton ba nimo karon si Hesus Kristo isip imong personal nga manluluwas? Gigugma ka niya o gusto ka niyang luwason karon? Gibuhat niya para nimo ang dili nimo mahimo para sa imong kaugalingon. Mudawat ka ba sa iyang gasa nga kinabuhing dayon?
4: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kunta ka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
6: I'm Jan St. Macalasang. Psalm 73:26 says, "My flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever." Share your favorite verse on The Anchor through the free Anchor app, ibcd.theanchor.app. Let's encourage one another.
7: You found it! 101.7 FM, The Anchor Radio. Tell your neighbors and keep your radio set right here for good and godly music.

And thank you, Shimei McCauley-san, for that song request. It was the John Marshall family singing As Long As I Have Jesus. And when it comes to my salvation, pasalamat ko na igo na lang kong musalig sa pagkamatay, paggalubong o pagkabanhaw ni Jesus Christ. And dili na ko kailangan maningkamot para maluwas. All I need is Jesus. And listening friend, pwede po ka makasigurado na kumabot sa mong kamatayon at tukas sa langit sa among Anchor app sa ibcd.theanchor.app na kay makitaan nga gospel presentation in English and Cebuano. Kana siya pwede na siya nimo makitaan dito mabasa or mapaminaw para po parehas na mo makasigurado po ka na ato ka sa langit. So again, akong Usbon, ato lang sa ibcd.theanchor.app. And of course, welcome po kay ka na mo bisita diri sa mong simbahan, diri sa International Baptist Church, Dumaguete, para na ay somebody na makashare sa imuhon. Para ikaw po, parehas na mo, makasigurado ka na ito ka sa langit. And of course, right now, kung na kay mga song request nila, ayaw ka ulo to send it right in. Right now, here's your request that came in from Christine McCauley-san, Shannon Steele Knox singing, Does Jesus Care?

0: ibcd.theanchor.app. That sermon was Hast Thou Eaten of the Tree? Preached on August 12, 2020. Additionally, you may visit us at International Baptist Church, Dumaguete. Our location and service times are found in the Anchor app. Again, that's ibcd.theanchor.app.
1: Your search for good and godly music is over. You're listening to The Anchor Radio.
2: Hello, this is E.G. Espada, and you are listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
3: Kay ang Dios na higugma pag-ayo sa kalibutan, nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatawong anak, aron si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan adunay kinabuhing walay katapusan. Kay ang Dios wala mipadala sa iyang anak dinhi sa kalibutan, aron sa paghukom sa silot sa kalibutan, apan aron ang kalibutan pinaagi kaniya maluwas. Juan 3:16-17. Gihigugma ka sa Dios akong higala. Og si Jesus mianhi aron namatay sa cross aron sa pagbayad sa imong mga sala og pagluwas kanimo gikan sa silot sa sala nga mao ang kamatayon sa imperno. Nadawat na ba nimo ang iyang kaluwasan? Buot namong isulti kanimo ang dugang mahitungod sa unsa nga paagi nga makasigurado ka ug walay pagduha-duha nga langit ang imong puloy-anan. Ang Biblia nagsulti kanato kun unsaon ang paagi nga kita maluwas. I-download ang libreng Anchor Radio app karon sa ibcd.theanchor.app. Kana mao ang ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app mahimo nimong paminawon ubasahon ang mensahe sa Ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Gihigugma ka sa Dios o gibuhat niya ang tanan aron maluwas ka. Gusto ba nimong mahibaluan unsaon nga maluwas karon? Sa makausapa, i-download ang libreng app karon sa ibcd.theanchor.app.
4: Hello, this is Lucas Jasson, and you're listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, 101.7 The Anchor.
5: Hello, this is Luke Williams, and you are listening to Dumaguete's best source for Christ-honoring music, The Anchor.

0: How do you show that God is the number one priority in your life? We took to the street to ask people what they thought about God being their priority.
1: Always na ko siyang ginaad sa akong prayer every time like na may crisis or like everyday life na like, ginaad na ko siya sa akong prayer.
2: I believe that God is on top of my list because kuan mo siya, siya may mga gaguide na to patungo sa pabuting landas. Siya'y nakapausob na ako because katong pa ko ni apela ng ministry, always akong nagbobulakbol din, sige nga, inom ana, dayon, once na ilan na dyan ako siya, di na ako na-realize nga, importante tayo siya sa atong kinabuhi.
3: Sa tanan nga, buluhaton, siya may unahon sige, like, if ever need og help, siya may ask. Tas, sa tanan, kung unsay ask, dito rin niya mo pray sa tanan.
4: Praying to God, and whenever I have problems, dayon, gatag og time nga mo ato jud og church, bisag unsa ka busy.
5: As for someone like me, as a student, of course, God should always be on our top because from the very beginning, siya mo'y nag-sustain sa all the strength, all the courage to pursue education and finish it. Always kong musik og help sa iya. So, as for someone like me nga, who's very competitive with my studies or all the activities ka akong gi-join, murag na ako'y proof or murag na ako'y my experiences nga, I always seek help from Him and I always win sa mga competitions nga akong gi-join because of God, so...
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.

0: You're listening to the Anchor Radio Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
1: Why do people love International Baptist Church? Just ask them. They will tell you.
2: I love IBC because we have a pastor that encourages us to do what is right. And also, I love IBC because we are reaching people with the gospel locally. It's not just that, but also around the world because IBC loves missionaries.
1: Come find your reason to love IBC.
3: 101.7 FM, making a difference in Dumaguete.
4: I listen to Christ-honoring music and practical Bible teaching every weekday morning at 7 a.m. here on the Anchor Radio. Tune in for the next episode of Good Morning Dumaguete.
5: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia, sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles o Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app. Og hibaloi ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo. O kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.